0: fele serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar jam ñi daan tok ñu jang khassida di jang fulku ak yeneeni khassida baye mahmoud fall ak serigne mohamed lamine diop dagana fi am neega fi nekkon neeg biñ fi fekk biñu goné nga xay bobo ñom fi lañ daan tok ak serigne touba yalla dogal ni neeg bobu mom fekk nañ ko fi mu doono neegum ñax neegam ñax bobu mo nekkon fi bu def ñaari buntu ñu ne ci la serigne touba daan tok lolu moy jamono yi serigne basirou waye ginaaw ñim ko daan togal diko jang bobu ñi ngi fi muy serigne mohamed lamine diop ak serigne mahmoud fall seeni kër ngi fi sori wu fi seeni njabot ñi ngi fi nga xaye ku ci serigne touba ni wut waxal rek ka ca dess lay wax waxal mu ne mahmoud khul wala mu ne serigne mohamed lamine diop daga na khul ñom la serigne bi daan jang lo khassida ci neegum ñax bi nekkon fi ñu nek fi di jang khassida serigne mohamed lamine neena yamano yu serigne touba danako dana ci bernde ay gan melni ni serigne muntaka toge won fi gani nar yi di fi ñew ak gani kilifa yi dana len bernde ay jang khassida serigne touba dana len bernde jang khassida serigne mohamed lamine lolu wax nako bind nako itam ndax serigne mohamed lamine neena boba yalla dogal na ku neex kaddu la ku neex bad la ku meuna bind la itam boba dana def su amé ay gan su ko defé dana ma wo wala mu wo serigne mahmoud fall su ko defé dal di joxé ndigalal khassida gi ñu yëkëti ko ñu dal di tok di jang khassida 1945 le serigne modou moussa mbake delu ci boromam ci at momu nak ci le serigne basirou am ndigal ci serigne fallu ngir mu delu ci wat ndiarim ngir dekkal ndiarim ndax boba dir bobu bepp kenn nekkatu fi ci doomi serigne touba dekk bi xawa rap lol rap gu metti tay daari kamil magni fi nek li len serigne bi santone soñu ñuko bayyi ñi ngi fi rek ñu tok rek lolou ci le serigne basirou ñewé ginaaw nak yalla dogal na fukki at ak juroom yoyu serigne touba nek fi serigne basirou fi la nek ak serigne touba mu fekke lolou nak gis ni serigne touba daan jangulo khassida gi serigne mohamed lamine diop dagane diko jang ak serigne makhtar sille serigne mahmoud fall ñoñu lolou mo taxon nak bi serigne basirou ñewé mom itam mu daldi wax serigne mohamed lamine diop dagana ñu dekkalaat njangum fulku momé serigne basirou tok fi di jakarlo ak serigne mohamed lamine bu ko defé ñuy jangaat fulku bobé bo bisab tay ji lolou mo waral fulku bi di dox bo bisab tay ji
1: bisin ci jamana serigne abdallah ci lañ duggal fulkul masfun ñu lay ko mo dal nek ñaari jang buñ jang bi commencé ay juroom waxtu ci tek toti ba tek ay fanuel minu al fanuel minu tek juroom jap kar jap ñen fuk minute dal lafter bu ndek moy fulkul masfun dugg ci ci dess non lañ ko anda ba fi nak non lañ ko def fulkul masfun lañu ndek tek ci qur'an bi ñom ñaar nak sereguñu bi bi dafa day di ay hep khasaid yep alquran lañ ko teunk motax ñu ko tudde quran ni be nak amna yo xamne mom teunk wuñ ko alquran ñu ne ci lolu ba ci jamono ñu bari dugaat nañ ci na gënaaw bi ndax serigne mataar mom mu jël kontiné man mi gënaaw bi mu jëna ñew ay 1998 97 98 99 2000 2001 fina 2000 de la ko mu di jang na ci lu jurnat jangal na ko ba fi nek ni dal mi ngi ci jaar na ci loxol ku ñu wax Abdou Gueye mom itam ba fi mu nek ni tay mi ngi ci loxol ñet nit Khadim Gadiaga Serigne Gadiaga Khadim Gadiaga ñu bëñ ko xam Serigne Gadiaga ñu jang ful ko noson bi mom ak ku ñu wax Abdoulaye Diakhom bu ñu ñang mom jexé Serigne Muntaha Gueye mom itam moy jang Qur'ané bi ci gatal lol dal moy téré bi leg legat nak am nañu ci jaar di genn waye ñi ñom adiyep ñoko yoree